nan usus kanggo anu gugum gumira di bojong loa mugi tam ikintunan anu

0: si Semar, si Dawala, si Nalagareng, si Siti Ragen, kuaing dibabad kami.
1: Walah.
0: Dipaehan kuaing.